0: ngaten.
1: Jenengan mawon sing jenengan sing nganten-nganten.
0: Lho ya jangan. Jangan dong.
1: Jangan dinten. Wis salam niku sing nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, saben putra madura. Putra madura. Sang Empu. Hingga Yaya, hingga Dhani, kalian Pak Soli. Jadi sehat ya untuk ini.
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Agama Skandu, kalian Pak Mustafa, dan Pak Mariono. Ini kok kalau mau ngakan Pak Abimani?
0: Nggih. Nggih.
1: Wangi buat ngakan Pak
0: Abimani. Ucuk, ucuk.
1: Nggih. Terima kasih Mbak Nuwun.
0: Sami-sami.
1: Nggih, ngaten iki mawon nggih, Sen. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
0: Nggih. Nggih. Nggih.
1: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
0: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
1: Nggih. Kamu cari laris-laris ini.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Inggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah apa orang lho,
0: Mas-mas, sita apa orang, mas? Ngaten, gih. Matur sembanun, gih. Leres, menaik mekaten. Lelakone pun sida apa ora nggih siyos toto. Nek panjenengan gadah rencana wonten ing siang menika nggih, monggo dipun siyosaken kemawon. Monggo pinara campur sari laras lari.
2: Matur nuwun. Lagi tur lari.
0: Lagi tur laris.
2: Sepun bawat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat. Kados pundi panjenengan?
2: Inten panjenengan itu.
0: Duh. Kados pundi to Pak Teguh?
2: Kados Mas Rendi ini siapa saya ngoten.
0: Napa?
2: Mas Rendi. Sekundi. Marno. Marno.
0: Nggih, nggih, nggih. Lho, kula.
2: Oh, jenengan mirengaken ngoten to.
0: Nggih.
2: Nggih. Yen kepareng dalem badhe nyuwun biasa mawon, nggih. Kembang Probolinggo ya, Marno, alam-alam, kalem-kalem mawon,
0: nggih.
2: Pareng Marno.
0: Nggih, nggih, Pak, nek no monggo.
2: Demo-demo Marno.
0: Heeh.
2: Jendeng menika kagem Manporawi. Putra Manita, Manisiki Bondo, Pak Matko, Waalaikumsalam, Pak Abimanyu. Karena supe menika pesantren salam penjenengan saking Pak Abimanyu.
0: Oh, nggih kalau wingi nderek penarak niku.
2: Oh, lah nggih niku
0: wonten. Kalau wingi.
2: Nggih. Lajeng kagem Mbak Rahmat Bondo wae. Pak Mas sampun lajeng Mas Ren sampun. Pak Gandu. Karena Mas Mbak Diana. Buat terdupi malam Mbak Mutia. Yuk
0: lho.
2: Buat terdupi malam terus. Engkang wonten nganu Mbak Noh. Wonten Bunti Bandara. Pak Bunga. Yeh selamat. Sugeng siya. Mbak Lili Suryani Ugi. Kalau tenggo monggo. Sugeng siang Mbak Lili. Kalau tenggo gabungan ibu.
0: Inggi.
2: Lajeng Mbak Retno Purnio, lajeng Kangkeng Anu, Mbak Retno, Bunda Lestari, ye, ngawutan Klaten, Tugeng, ya. Ya, lajeng, ini kumah lajeng, wong sani kalau Mbak Purnio ngeblen. Ya Allah. Mbak Retno, ye, sehat, wani ke Mbak Retno, jenengan, ye. Sing kabar ke mawon, Mbak Retno,
0: ye. Inggi.
2: Ayo, Mbak Borawi. Kalau tengkon ini mau berawin ini ke sana minggu.
0: Matur sembahyang.
2: Iya pun sing.
0: Kembang Probolinggo.
2: Iya, teman-teman orang ini.
0: Iya,
2: orang.
0: Gimana?
2: Ya pun tak ada barang lagi.
0: Iya.
2: Iya, pareng Mbak Retno. Mbak Retno Borneo monggo Mbak Retno.
0: Nggih.
2: Pinjamane sampun kadang-kadang mbok belum terlepatan.
0: Siap.
2: Campur tadi ora sare.

Tati kading nabi, siya niya mana hasil magini dupopo kalabon datin pukus Abdullah. Datin Abdullah ni ka, ramai pun kusta kading nabi, dupopo. Mangga ki lagu aperang.

0: tini anan bejel. Pengantan siang kalaban malam. Kalaban rakabas laki kini ko ay latini kalaban para inyo para bipik-bipik siya alatinin ga arwa.
1: Bina.

0: nagpadarita ako ang dyan sa bini. Kada potra na pos, ilang ta item mo? Ilang ta item mo ko?
1: Para man tre engon rangan kin ngolate eng putre kyu oh ya Allah para mantri mantri bujal kapi yolo mantri mantri si ko kapi mayo kompol dan kapi tang ana elang bo na de ma pola te dug malo ta aja ke tang ana sapa ni gaje pon bujal ka mantri mantri yolo kapi gini ko ba le sala na sigro.